0: Yasu.
1: Ezinti yura didiru.
0: Ibo muru nze mwoso eke ne mwono. Nke onye chiri nya zere nke onye na emede mma gaziere ya. Anyị na-anabata onye ọbụla ụka n'oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Radio Sapientia 95.3 FM Onitsha. Aha m bụ Uju Nwankwọ Uju Juru Eju. Taa na mmemme oge nnọkọ ụmụaka, ụnụ amakwa ndị ezi ndụ n'ọdịnihu anyị na ha ga-anọrịta. Ha bụ ọmarịcha ụmụntakịrị si n'ụlọ akwụkwọ The Great Nursery and Primary School dị na ndị Agụ Ogidi. Aha ha bụ
2: Obianoze Chizaram,
3: Amamachi Beze,
4: Ikechukwu Chisom,
5: Aloma Munachi,
6: Arusuku Odogu,
7: Anaga Sosef,
8: Umejuba Chizaram,
9: Okafe Shigemezu,
10: Umejuba Amanda.
0: Daalụ nụ hinne, ezi ndị ndu n'ọdịnihu. Ndị ọma ije eme ọnụ ka anyị nabata onye nkuzi kuziri ụmụntakịrị a ma kpọrọ ha bịa ebe a taa. Aha ya bụ
11: Obianozie Angela.
0: Onye nkuzi, daalụ hinne. Tupu anyị aga n'ihu, ka anyị yọrụtụ n'onwe obere nkwa ebe a.
12: 95.3 FM.
13: Ebe anọ.
14: Thank you.

0: Ugo chara chawa ni manaria. Ona na tapasia susu Igbo na kwani tapa susu no me na ni Igbo. Na radio sapiensia na TV sapiensia. Ujo ne me me me oge no kongu waka. Sapiensia Express na radio sapiensia. Ona me kwa me me si wani Africa. Ose gini na bagi na nchwa gini na TV sapiensia. Mabi ya mwana kwa Igbo ni nene bucharagi. Ujo maramba uju tureju inugo.
1: Sapiens sadu ta ana blezo. Ubeke na abịara gị maka ịka na-esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha. Aha m bụ Uju Nwankwọ Uju Juru Eju. Ugbu a ihe anyị ga-emere unu bụ ịkọrọ unu akụkọ ifo. Ụmụaka zụrụ azụ, o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu.
2: Kọla nke obi dị anyị mma.
1: O lụrụ otu ụbọchị.
2: Otu ụbọchị elu.
1: Nkịta nyala akpa.
2: Nse ewu n'anya.
1: Akụkọ m ga-akọrọ unu bụ akụkọ ihe mere na azụ mbe ji wee dịrị okpokoro okpokoro. Akụkọ m ga-akọrọ unu bụ gịnị?
2: Akụkọ ihe mere azụba iji dị okpokoro okpokoro.
1: O lụrụ otu ụbọchị.
2: Otu ụbọchị elu.
1: O lụrụ otu ụbọchị n'obodo ụmụ anụmanụ. Agụụ dara n'obodo ụmụ anụmanụ nke na-afụ ha mecharụ rie. Sọsọ ụmụ anụmanụ ndị ahụ dịtụ mma bụ ndị na-efe efe. Mana ụmụ anụmanụ niile na-adịghị efe efe na-akpa naanị, agụụ na-afịọ ha ọnụ. Mbe wee fụ na ụmụ nnụnụ na-efe efe, ụmụ anụ na-efe efe n'ahụ dị ha mma. Otu ụbọchị mbe wee nụ na ụmụ anụmanụ na-eji oriri na bee Chukwu n'eluigwe. N'ọsọ ndị nwere nku, ndị na-efe efe nwere ike ifega bee Chukwu. Mbe wee chee ihe ọ ga-eme nụ, chee ihe ọ ga-eme anị, o cheteghị. O wee malite ịyọ ụmụ nnụnụ ndị na-efe efe n'otu n'otu ka ha nyere ya aka. Mana ha jụrụ ajụ sị ya mba na nya bụ mbe a na-ahọka na onye ọbụla ya na ya mekọrọ ihe na ahụ adịghị adị ya mma, na ahụ ada afọ onye ahụ. Mbe anọdụ wee yọbazie yọgide. Ụmụ ndụnụ abụọ na-achọ ifeganụ wee fụ mbe. Obi ebere wee mere ha, ha wee si mbe ngwa ka ha nye ya nku ka o soro ha wee fega bee Chukwu. Ha nyere mbe nku, mbe soro ha fega bee Chukwu. Ka e ruru n'enu ka e nye ha ifefa ga-eri. Mbe maka na ọ bụ onye ahụ hụ wee gwa ụmụ anụmanụ na ọ dịkwa mkpa na onye ọbụla gbanwere aha ya na ọ bụghị aha nke mmadụ na-aza n'enu ụwa ka o kwesịrị ịza n'eluigwe. Ụmụ nnụnụ wee kweta, ụmụ anụ niile na-efe efe wee kweta, onye ọbụla wee zaba aha n'otu n'otu. Mbe wee gwa ha na aha ya bụ unu niile. Mbe wee gwa ha gịnị? Mgbe onye na-ene ha ọbịa bịara butere ha mmanya dị iche iche, ma nke na-atọ ụtọ, ma nke ọbụna, ụdị ọbụna ha dị n'enu igwe, sị ha, unu niile, ṅụọnụ mmanya. Ụmụ anụ na-efe efe ji itinye aka ka ha ṅụọ mmanya. Mbe sị ha, mba, n'ọnya nwa bụ unu niile, n'ọnya ka e butere mmanya. Mbe wee dara mmanya niile ahụ wee ṅụsịa. Onye na-ene ha ọbịa wee bịakwa wee butere ha nri n'ụdị ọbụla, ma osikapa, ma akpụ nkọrọ, ma ofe nsala anụ juru n'ụdị niile dị iche iche, wee sị ha, unu niile rienụ nri a. Mbe wee zọrọkwa nri niile a wee richapụ ya, sọ ya, iwe wee na-ewe ụmụ anụmanụ. Onye na-ere ha ọbịa wetere ha ọjị na aṅara, sị, unu niile taanụ ya. Mbe wee were tasịa. O wee ruo oge ọ ya na ụmụ nnụnụ wee gbaa iwe, wee sị, mbe ndị nyere ya nku, sị ha, biko nyanyekwa ha nku ha. Ha wee were iwe wee nakọsịa ya nku. Ka nnụnụ ikpeazụ na-achọ ifepụ, mbe amaghị ife ya na ife ga-eje. O wee kpọọ nnụnụ ahụ, sị ya, biko na o ruo na ụwa, nya gwara ya nwunye ya ka o nyere ya aka bupụtasịa ihe niile dị larịị. ma ajọ ọkọtọ ihe na-ada emerụ mmadụ ahụ na nya bụ ngwube ya esi n'enu wee daa ọ daa ka ọ hapụ imerụ ahụ nya bụ nnụnụ wee kwenye chakom wee gbadata na n'ụwa wee si nwunye mbe na mbe siri ya na ọ mara ihe niile na-emerụ ahụ ma ikwe ma mma ma anyike ma okwute ma ihe niile ma bọtụ kụwasịrị akụwa na dịesi ya wepụta tụsasịarịa naanị nwunye mbe wee kwe wee mee ihe a gwara ya mbe wee si n'enu wee danyezie n'enu ihe a na-emerụsị ahụ ahụzụ mbe niile wee kụrisie kpokoro kpokoro mbe wee nọdụ ebe ahụ wee fụ ejuna ka ọ na-aga wee si ya ejuna nwanne m ejuna ezigbo enyi m nwoke ezigbo mmadụ ya biko ya nyere ya aka ka ọ mara ihe ọ ga-eme azụ ya anụnwa na ọ gbalịsịa na

0: ọdịnihu ọkwa na ihe unu mụtara n'akụkọ ife
1: a. Ejuju
0: onye ga-agwa anyị ihe ọ mụtara?
2: Ihe mụtara n'akụkọ ife a bụ ịwa aja ahụhụ adịghị mma.
0: Ịwa ahụhụ adịrọ mma. Onye ọzọ?
3: Ihe mụtara n'akụkọ ife a, ime anya ukwu adịrọ mma.
0: Anya ukwu adịrọ mma. Onye ọzọ?
2: Imere mmadụ ezigbo ihe dị mma.
0: Imere mmadụ ezigbo ihe dị mma.
2: Ya mụtara n'akụkọ ife a bụ ọ dịrọ mma mmadụ meere gị ihe ọma, iwere ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ.
0: Ọ dịrọ mma mmadụ meere gị ihe ọma, iwere ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ. Kedu onye ji ihe ọjọọ kwụọ mmadụ ụgwọ? Daalụ nụ hinne, ndị ezi ndụ n'ọdịnihu. Ndị ọma iji eme ọnụ, ugbu a ụmụntakịrị a ga-agwa anyị uru ime ezi omume bara.
2: Nwatala eme ezi omume, nna ha na-enwe aṅụrị mgbe niile.
3: Nwata na-eme ezi omume na-anata ihe dị iche iche n'aka mmadụ.
4: Nwata na-eme ezi omume, Chineke na-agọzi ya.
5: Nwata na-eme ezi omume, nne na nna ya ga na-ahụ ya n'anya.
2: Nwata na-eme ezi omume ga-epi isi awọ.
3: Nwata na-eme ezi omume, ndị mmadụ ga-ahụ ya n'anya.
2: Nwata na-eme ezi omume ga-epi isi awọ, Job isi nke ise, Abụọkwa nke isii.
0: Daalụ nụ hinne, ka ihe ọzọ unu mee. Ugbu a ụmụntakịrị a ga-agwa anyị ọrụ nne n'ezinụlọ.

ọ dịkwa egwu ebe ọka ji ọbụla ma anụ sị ha ihe unu na-ekwu ka onye nwụrụ nụ a na-enighi eni. Oke ologa nwụrụ enighi ya eni, o wee bịa pụọ. O nwere nke unu kwukwa mụ na-anụ ha ihe unu kwuru n'ebe ngwụcha ka onye kụrụ ya ọkpọ n'isi. Ebe ọ nwụkwara nwoke obirikwa kụọ ya ọkpọ n'isi. Demenụ demenụ demenụ ndị ezi ndụ n'ọdịnihu maka ọmarịcha egwu a unu gụụlụ anyị. Egwu na-asọka onu unu bụ ogene mmiri jebe naba naba.